Gen yon zami ki di sa te rive, bon, babay nou, ha? Li di men, se nan jounen l'eglize, moun nan te chili, menaje a te chili, sa te rive, men, se jounen l'eglize, bon. Ba honen, menm si se ta sa, donc, moun nan gen moun ki bwa di, bon, se l'eglize, ok? Se l'eglize kel te ale, menm si sa, Fokou di moun nan sa, Bon, li pa normal, pou boal yon kote, pou pa di moun, pou pa di menaja sa, ok? Kom yon moun ki responsable. Ok? Ok, rele, map tan apel yo. Ok, mesaj yo, ka fe mwen kon sa. Mesaj yo. Ok, Rosanda, depi pon kote.